nakakakikripit siya pala, hermanos. Arawari no testimonio siya, hermanos. Arawari siya kontra Diyos, chinuwati.